any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are my boy David Iba. We are my boy David Iba. Now, yes, you be sad one, sir. Moji de sa metu mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye jidi o se ube tu mi aye En aye su tine ne sa Ode ka omwe ni chira wansa Ha Sani ya muji di eti ya no Muji di enye mkwa enye sa mamu Mesi ya hwa no huna de amu no muha Hey adi ati sumpo

0: yamu bibre bituru ni edi nka ho
1: enso otumi ye
2: otumi yo otumi yo
0: danu ni ndibi eduru mrebi ya kansela me se me for microphone to ona me nenye de
2: otumi ye otumi yo
0: yebusa the cancer Mary said obabunu Mary ma wadi nje wa wadom wo na wo suna agen kwane be pia fraba na Mary cancer bi wo se e paye den na ayeye na bofo ne cancer ne se ho hon konkron na nkasa be babu putu
1: yes
0: tresa wo to me yo